Haleluya shingiro ry'Imana. Haleluya kandi. Sabato nziza. Musi umunezero. Ego. Ndaciye bugufi cyane nshimira Imana ko ngiye kumakano kajyo kuguhagarara imbere y'ishingiro ryayo kugira ngo twongere kuvugana twibutsanye iby'ijambo ryayo. Ijambo ry'uno munsi rirafise umutwe uvuga ngo ibikorwa byawe n'isezerano. Ibikorwa n'isezerano. Ego, kuri uyu mugoroba tugiye kwibutsanya ibyo muzi. Ariko nasanze ijambo ry'Imana ritangaje kandi riryoshe. Kuko igihe cyose turibwiwe naho tuba dusanzwe turizi, riragaruka kandi rikatubera rishasha, rikatwubaka, tugahinduka kandi ubundi busha. Hagowe umuntu abifata minenegwe, cyangwa akavuga ngo jewe ibyo ndabizi, cyangwa akareka kubiha ikibanza biba bikwiye. Aho niho bidakora mu buzima bwiwe. Ariko uwemeye akumva iminsi yose yama agira icyo akuyemo. Rero ndabahamagarira ntituve hano nk'uko twahaje, ariko tugerageze ibyumviro byacu tubyerekeze ku Mana umwanya w'igiciro cyane. Twibagire iby'indwi yose, ibyaturuhije, ibyatubabaje, ariko twumve ko ari umunsi w'umunezero by'ukuri. Ego, ibikorwa byacu hamwe n'isezerano. Tugiye kwibutsanya ku bantu batatu bo muri Bibiliya. Uwa mbere ni Nowa, uwa kabiri ni Aburahamu, uwa gatatu ni Mose. Abo bantu uko ari batatu babaye abantu badasanzwe muri Bibiliya. Turabazi Imana yarabatoranije. Tugiye kuraba rero.

akazina kanje nitwa nayo gushima Delphine nkaba ndi mujyaho ngaha ku ishengero ko naramvuga butumwa ya mahande nkaba ntahije papa na mama nabo tuvukana nkaba ntahije na mudogo yitwa Ndwa Etienne aba mu Cibitoke nkaba ntahije na ba oncle na ba tantine bose aho bava bakagera na ba papa mudogo aho bose bava bakagera nkaba ndabifurije indirimbo yaririmbwe n'abajya bo ku ishengero ry'intara mvuga butumwa ya mahande mbona intebe nini

kujyo kuza kuri radio Gakiza mu byo kuri ni kaze bazobakira tonga dushimye cyane mutama wacu Adolphe journaliste ukuntu adahengeshanya kutuba hafi iyo tumutiye akamo ko tuguma tuza kuri radio Gakiza atumva kabiri hamagasha duho mwanya tukayaga kugira ngo umurimo w'Imana tuteze imbere kuko hari abantu benshi badashobora kumviriza indirimbo z'amakorale kuko bari kure ariko iyi radio Gakiza ni umukoze atagira urubibe cyangwa se umuvuga butuma atagira imbibe ni byiza kuri radio Gakiza ici tujyanira ubutumwa hijya no hino ku isi ikabukwirakiza na cyane cyane rero iyi korale yacu umuco w'ubuzima mu byukuri bwechi bwo kwiyumva ngo gute abantu bacobiye kumva ko iri zina ribereye nukuri tugiye kuraba hariya muzosome itangiriro guzubana ngo Imana iravuga iti ni habeho umuco ubaho izina ry'Imana bwe cyubahiro rero ni byiza cyane iyi korale dufise intumbero yo kwamamaza ubutumwa hijya no hino ngira ngo mwabyumvise na n'ubu rero ndabandanya nkebura umuntu wese uri kunyumviriza mu byukuri urafise impano zitandukanye ntuzobe nk'abandi Yesu Kristo yabitse talanto banze kuzikoresha izani zo talanto zanyu udashoboye kuririmba urashoboye kuba wofashe na cene cyane amakorale arayisuganya mu bikorwa bikenera amafaranga rero urashobora guterera kandi Imana yo mu

umwifato kwifata yibungenze kuko imana ariyo izi byose kandi niyo izi ibitugirira kamaro kuko iyo umubyeyi yibungenze ibyo afungura nibyo umwana akuramwo ibimutunga mukenyezi unyumviriza turafise ibanga ridasanzwe twahawe n'imana waruzi ko dufatanya n'imana mu kugira abana bacu abantu bazogirira akamaro umuryango igihugu ndetse n'imana ubwayo menya neza ko indero y'umwana itangura ugisaminda icyo ushaka ko umwana wawe azoba ugitegura ariho ugisama inda fata umwanya usenge usengera umwana wawe ahuri hose ukwiriye kwama unezerewe kandi mu maso hawe harakanyamuneza harakamwemwe kandi ukwiriye kwama unyuzwe n'ukubayeho kandi ukanarangwa n'ingeso nziza mwakira ijambo ry'Imana igihe rero umukenyezi yama yijiriwe yibungenze yamafise umubabaro ahagaritse umutima umenye neza ku mwana wawe ico wewe uri cyo muri uwo mwanya nico n'umwana wawe uri kumwigisha Yesu dutabare kubakunzi munyumviriza kunwa inzoga kujya ibihumanya ntibibereye mu bana b'Imana ku mukenyezi yibungenze hoho abari ko yica amagara yiwe nay'umwana afise munda Yesu dutabare jambo ry'Imana riraduhanura mu migani 23:31 ritubwira ngo ntukitegereze vini yitukuye iyica ibibatsi mu kirahuri igashoka neza uburuhiro ijyana nk'inzoka igakomora nk'imvuvyi Yesu dutabare bagenzi inzoga inganya ubumara n'ubw'inzoka niko bibiri yivuze inzoka iyo ikuriye ubumara bwayo bukwira umubiri wose niko n'umunywi w'inzoga amera iyo nzoga ishwara umubiri wose agasigara atahazima na hato afise agengwa n'izo nzoga nyene iyumvire wa mwana ari munda nawe ubwiwe ubwenge bwiwe buba buhagaze akaba nawe ari kagengwa n'iyo nzoga Yesu dutabare cyane umubyeyi yihereza inzoga yibungenze umwana wiwe naheza ngo agira amagara meza ahubwo akura atana amagara meza afise kubera inzoga mama wiwe yihereza Yesu dutabare umuvukanyi wacu muri Kristo Yesu Ellen White niwe yanditse ahumekewe n'Imana mu gitabo inama ku ishengero ku rupapuro rwa 43 muzingo wa kabiri yagize ati umugore yizera yuko azobyara abana akwiriye guhora akundisha umutima wiwe Imana akwiriye kugira ubwenge buva mu ijuru akwiriye kwama aruhukira muri Kristo Yesu akwiriye gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga akwiriye kwibuka ko umukenyezi ari we nyina w'abana ari umukozi akorana n'Imana mukurera mwakira ijambo ry'Imana mukenyezi nawe mukunzi w'ikiganiro umukenyezi w'agaciro unyumviriza ibaze iki kibazo mbega twogira isi imeze gute turamutse twese twitabiriye akakamo dutewe n'Imana ko kwitanga kugira ngo turere abana bacu tubarera muri Kristo maze tukagiranira imigenderanire yimbitse n'Imana yacu maze tugaha urubyaro rwacu Imana imbere yo kubyara n'inyuma yo kubyara mukenyezi nawe mukunzi unyumviriza ibaze iki kibazo mbega twogira isi imeze gute turamutse twese twitabiriye akakamo dutewe n'Imana ko kwitanga ku gicaniro cy'Imana kandi tugaha Imana urubyaro rwacu imbere yo kubyara no hanyuma yo kubyara byoba binegereje cyane abana ndetse natwe twese Imana yoturaba ikanezeregwa haleluya ikibabaje ababyeyi benshi icijuru rishaka ko twitwararika mbere na mbere sibyo twitwararitse
ubutumwa Imana yarungikiye umugore wa

0: Ego nk'umuryango wa Onesphore ntakiruta Imana uyu munsi habatijwe abantu bababa ijana. Ariko kandi tuvuge tuti sabo gusa bumvise ubutumwa kuko hariho abantu benshi benshi twizeye ko mu minsi zabazofata ingingo kubera ubutumwa bwavugiwe hano irushiha buvuzwe na Onesphore hamwe na Alhamdulillah. Bega mwiyumva gute inyuma yo gusozera iki gikogo?
1: Ndafise ibyizigiro ko nitwashika mu ijuru ikamba zacu zizoba ziri kwinyenyeri nyinshi zaka, kuko sijya mbere tugiye mu bikorane. Hari bikorane twakoreshejwe n'umupastori wo mu Tanzania aratubwira ati ibyashara inaripa, kandi twari tuvuye no mu bindi bikorane nyene bya homecoming twagirishijwe n'undi mu Tanzania nyene. Igihe kera twigisha natwe twari ko turategura ivuga butumwa, naramuhaye intahe ndamubwira nti mu by'ukuri ndavye ibyo wigishije biraboneka ko usizubivye ubutumwa gushika ku rugero udatahura. Nanje rero ndafise ibyizigiro ko igikorwa gikoretse hano kigiye gushira abantu benshi ku gikorwa, kandi ndazo ubutumwa bwavugiye ngaha ko buzoshika kure n'ikimenyamenya hirya no hino mu Burundi baramaze kuvyumva biciye kuri radio agakiza. Ahubwo nobabwira ko jewe numva nezerewe cyane kuba igikorwa cyakoretse. Nshimira cyane Uhoraho Imana yakoresheje abantu biwe hakabaho ishengero ry'Abadivantiste turimo nk'umuryango, kuko iyi mpano aba bahungu bari bafise yo kuvuga ubutumwa uburere igiye gukora igiye gushirwa ku mugaragaro. Kandi mwibuke ko umuntu yamaze kuba umuvuga butumwa biraba impamvu ikomeye ya karimbi yo gutinya ikibi n'icaha. Nta mwidegembyo bisubira kuguha wo kwigenza uko ushaka, kandi natwe tukaba dukeneye ko abana tubarera tubarereye ku birenge bya Yesu. Murumva ko ndabifise mu nyungu nyinshi cyane, nta mbavu yuko hari abizera babatijwe atari bake ubunungutse kw'abana banje nabo. Nahora ndababwira iyo bakoze nk'agakosa ati nta muririnzi yitwara gutyo, ubu nzoza nongera ko terega nta musiguzi yitwara gutyo. Murumva ko ari title nziza yo kurera abana. Hanyuma nkaba mfise ibyizigiro ko kubera igikorwa cyagenze neza no mu ishengero bazorushiriza kubatuma kuvuga ubutumwa handi hatandukanye, bisigura ko ubu tugiye guhora dufata umwanya munini ahubwo kuguma muri Bibiliya dutegura mbere no kugira ngo tugume twitoza

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go namayobera pe
2: yo
1: mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa mari
0: mbega waruzi ukuntu matayo na mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo agakiza ku isoko y'ukuri.